0: pon ne fefe e wo be fe o timi ye de
1: enyi so
0: samle na kechi am samle na ide
1: e kechi se
0: twa obi asabi wanya stroke no obi timi ma o timi mo na bo so
1: yes
0: o timi se na tale o timi bo ni bet o timi se ni pop
1: yes
0: e ti na wa wa di twa e fa wo se o yale se wani ama wo so na yale bi ato a ama wa ba mumbu
1: yes
0: timi rade
1: yes
0: se ke rade so hu mo bo
1: yes
0: e po sa wo na wo ye ya na po nyo na ye ye pa die ti abone ne ana yale ne ba ye no
1: Amen.
2: Amen.
0: Nyame oye ya safo.
1: Yes.
0: No sa ne mayale. Nyame sa yale. Ama Dr. Fojit ke. Nyame sa yale ama ya safo po ya jibidi.
1: Amen.
0: Nti ani nyame nkasa. Twebe nyame.
1: Twebe no.
0: Ne nyame beje o.
1: Yes.
0: Twebe radio.
1: Yes.
0: Nyame beje o.
1: Amen.
0: O si Yesu from the head them. Na o beje Yesu.
1: Yes.
0: Papa ka ho kaka na mti o si dey. O si Yesu from the head them as che ne say.
2: Che se. De yada eche te yewo dabone
0: dabone
2: edema obia yewo onipa bia wo eda bia bibibe hiawo onipa bia wo ebre bi wo hono mu a upo umpo wadwene ho onino asembeto yewo ade a ye fense eda bone de ma onipa bia na eti obia enti wo kan wo senkafo mu man eti edumienu wo

0: beto awre ho sem beto esun beba
1: sa
0: oya oya beba enti sa bra no e wo ho edimo bi na sa bra no ene e bra ye frewrade sa bra no ene wo hear enti o se frem wo
1: the head
0: the head

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyom no so. Die de be na ko. Training service and filling na. Esu mi sadi so. Mesia ma. Nemu men kan chobia o. E be ko concert dia ye mia. Se bibia